nokhawiwut tikim mimat tatsuma yuanasi nalui yup unikatangi kayusilak mimata khawyamalak kusi nakumi nalakay nakatsiyam malo sinitsiyanak kusi.

te ma Inuit circumpolar council taku tu sa malak ta si ko sa ginaga tigi pasak ulla ko pigi along ta ka ti mani mapet tu ni ta ko kana ta mi ngal sa mi yuta ko kit mi alas ka mi asingin nilo ipas sa tamani ka ti mani yuta kalong ta ajigi ngitu ningilak tak ko to CBC kut kana yo tingi de kani long we mata ta ko pigi ko ta kalau ti ka ta kisun ni ko drum songs guna te yu dan tu sopi gain dan negatif tu dan isi motor yo Sarah Osvig

0: Kutta, Ugyuni, Chosin Sikitani, Lekurati Inuit, Rama Manu, Yalam Manu, Isitumi to Inuit, Nanis, Mano, Ukipo, Family Sali, Ainsi, Inuit, Sitom, Sino, Sino, Sino, Sino, Sino, Sino, Sino, Sino, Sino,
1: Sakin not the stake and Katimana Pigger till Lugotana 15 gilting at Tamani Katimana till Lugit. Yakalon in near Titamani, Sivata, the Rosuning. Amatotana, Kalon need me, you getting a Solomon Ava, taken it tunga sutitilom, Matakoding a Katimayatu semi unique. Tamani Maka 300 in Nimatit Inuit, Tamanga Katimayatu semi.
2: Ulla chair, when I make the money cutta. Satan, Nulu, for you, a colleague, and pig you ticket to take colo, Casimay, pig you ticket to it. Too much a coy chair to Tamanga, a colonel, Nuna woman, Nuna chinon, Amatau taqua, too much a charity, Nuna to Alumami, the man Inuit, Nuna Gandhi, when I make a colonel to Aluachi. Amma tau tunga so koi tiak tau tama ko inna ko tiun. Amma lo tama ko kui. Ta ko lo tama ni kete mayak tok si mayun. Ilagi tiun, ilagi tilo. Amma tau ka ko yau si mayun. Tama nunak tu amin. Ta ko ilagi yau lalas kami tunga so koi yau. Cukup tami. Kalasi miun. Amma tau kana sami tunga so kuy mi yuta tamani kasi akalungni tema kuwe so tiak tugut tama ungak simagatsi akuni aluk ka unga sik tualung mutta tama ungak simagatsi tabung katit katit tak simagatsi nala ge aksusi nalo nang itok ukal lagi aksusi lo nalo nang itok ikayo katiging nyak taman na pitutigil lo ikayo katiging nyak si bunik sa tinne ino ko tibo pidyo tigid dugin tan na ila katidyo tigid yabo dalaw na ako tinga inway tapagay nunak duami iman na ang iyumi ukaw sa kamman kanwit yun at tinne kinakunit tinne inway nunak duami tamani kutik timuto yutigod katinga katigit katta aktua katigik katta nunage yabo pidyu tigil lugu ema kotibu pidyu tigil lugu siko taman aktua katigik juti gayabo uqaw shak pullo aktua katigik juti gayabo shuqa emma tawban gani aluk ilagi kwe kema siyem makpallyasi mong mata nunak duamun kaw yung magal waktu gud nunak duamun katigikal waktu gud Soklo, kanatami, dan mami tama ko ajing itu gamam ko tibo tay me ko wakti jugo ubagulli inu yutigo abik simang itu kau yang mana aku ketemu tay mana nunak lu ame ngo kati ngo yutigo gamam makakal wakti ko ajing itu ni kisian inu yutigo abik simang itu nalunang itu nunak ko tibo abik soklo ungasik tu mecuaru jugun kisane katinga jugun mani amma tau kawi mayugut katinga tigi jugun isu matjugun wau tau katinga tigi jugun sokai ma ukiotak tu mewtau gata niglesuk tu mewtau gata sama nuna gaya bokau yang magat cikun, so kau matau isu makak cikun, katujak kasih pak cikun, sama nabi juri gitu, am matau isu makak cikun ajiin cama isu makak tuin nau cikun, si bumbak perlihat cuma cikun, cama kuah kateng uti gaya bu piju cikit cikun, okau sakput piju cikit cikun. Nyakigi waktu buat pinjau tiket juga, elak pasak buat pinjau tiket juga, ama aktu aksi kitiannya buat pinjau tiket juga. Kau yang majuku ukur tak tumi utau kata, kau yang majuku ukur tak tumi nuna kak tugu, kanok teman nap bilgaya gaya kak tugu ukur tak tuk, kau yang majuku pulak katiging itu inauiman, katinga katiging new juga temani. Kaya maman na ubago ila katangutik tugun ilagik tugun. Tana nunakjuag ilak tabun nunakjuag bu pigaya bu taman na pikjuang man. Amma tao kawi mayugun ubago katujakajik tiyakuta sangi naksaw yugun piyun nang nakang naksaw gayak tugun. Kaya mamaan na katimagata ikkaidyo tigiyabun katang utibun amiswari nunakyo aming ukatibun katang utigiyabun amiswari saman na sigdalimak tautuklugo soklo akilinang mutawa walang matasulitawa katang utibun maan na soklo abik si mayaw ko yigal waktu gul gawa makatiging pinto tigil lugi kisya na ubagul di abik si mangit tugu inyo yugul kawa yung manako po taman inna ko tibul ukakatang mata inna ko titinig kawa yung maningin ubatin nun nalo na sa katang mata makukto yugul makukto lo sibunin sa katiyak po gun. Tawo nga. Tema, taman na inuin ukosin nga sa puti si mayagakak pa gun. Ukosak buka sa puti si mayagakak. Nunak yu alima. Adjigit ko ni kalwakto ko tamani kisiya ni katangutigit kata. Amma taan na piyak sa kaya po mikitiyong ito. Angayong makik. So kay maukiok taktok asidjak palyang man. Kawin mo yun niya walay gata asidjak palyayok. Ang matawak sa magkuhan nun akdoang miyon. Tamaw nga ukiok taktok miyon taong ito. Tawtok palyang mata. Ukiok taktok miyon. Ukiok taktok miyon taning. Sa magkuhan nga magayabot. Pilaki palyang mata. Tamakor uya kang niya kumawayo pilirevag liang mata. Kau isak tiktual lo pilirevag liang mata. Sama na uka kutaktok tau tukaw wal liang man. Kisiyane, uwagot, inuyugot, tamaan ang miutawang innaktugot. Nunakalatak tugot li tamani, uka kutaktumi. Sama na pibigyo kayo, tukisiyo may innaktabot. taman na ukiok taktok kanok pilera kaya kaya kamangat kigut. Tama man ubagut isimalo kaya kaya kapugut katuja katigluta taperigluta tama tuman nga ukiok taktok. Tama man pagtutigluta taman na inuay inuay katigijabot pibigduang ubagut. Ukal katigikuta. Katuja katigiluta ni pibut sangin ng sao yun nakto. Kaya magtao ikayo katigikuta nuna le kutibut sangin ng sao yun nakto. Aji ko ing kalwaluta nuna le kutigiyat ni kisiani. Kaya may tema nero ta sangin ng sao yun nakto. Ukao sakput pitu tegel lugo tukelo simabok katinga katigik ni kinning ukor taktu mi so yutigun na so kulana mi so yutigun tema ukaw katigik lo kuin kalo tu kiseni tu kisio ma katigik katta kuwe anak tu ukaw sa katigik ngin kalo putaman na pipik doon magayok. Mamayan kuwaso katam. Mani ikalong ni kuwaso tugun. Tamani kasi. Upikos itiak tugun. Tamani kasi. Sana nunalipawayabot. Upikos itiak tuk. Taman na upaksimagasyog. Nunabumi inuin nunangan ni. Nunaktuali mami doon. So kay ma tan sangi juti gaya bu nunale katu jakati gya kagoti gati gun mana tan may yung nagapit juti gilu ko kuya libo ng tamane kachi ay si si kutamane mata ang ayok ka nunaw tungabit president takwalo jiging ito. Kuya na may raw, tamo nga, nilak titaw ka ma. Ulokat yan na ako siya.
3: Kuya na ako siya.
1: Saan niya kalun ni may yung iyang asala man abatong nga sutititilo ko katiman at ipasapigilaw tilugro sa akin ng miyasi. Mana pimal leo ti saksoni alam may mata utang may gotatak nun abatong nga bikunin ang iyo ka Gloria Uluksi. Ate kanita ko katima na katilugit tusa ni ang mayabot. Namlo ikatoy pala kayo kuto taman ni kinilang may mata inunik. Ano nga katima yung gumatuan na ko siya kanugasugun na niya ang mga tusa ko bigin niya ang mayabot.

Ilak dengan sutera semana kulang mud utisong utilang wisiluta. Ulumi ilak itu kungum mati July 23-24 le jualo kat tengah mayung asil. Otiaku kanyo dilugu. Dengan sutera pergi sitan nak tuisak sako dengan ya kau yaman kiyun nang itu kulang mud nija yumik tuisak ini nang ya kata utak kini tinne kisian itu apa ni kengar solat jami. Tana me yung ato sa pagi na gati ko kalau di kuya ko na kalapat tama na kuya su ta kalau matatana umiyak di kiti do tama nga nalok na palok tama sa mga ato sa mga ato ko kung nagsikala kati ko man na nijay mik ito sa kain ato takinitin niyo.

Kila si Bulla Pami sila kanwin na siya mga atak na mani kibal lang min o kalimala o lugila. Ako biya ni pigi akala nga unnok nung iya na aktigo. O ang nalunigo 20, ano ikiya ang nato ni unnok, una yung niya tamani 6 milunin. Una yung na 14 mi gumato ko akago sa kanagat ako mato ni. Kasa namin naman kaya jami tayo maunok nung iya na aktigo. Una yung niya tamani 6 milunin. Akago nung iya gumato ko ni gilo ni 20 mid. Una yung niya tamani 14 mi gumato ni. Igluli ajung mili unnuk nu iya na aktu gok makutuin na relik unnu au. Une yung niya tamani 5 mil unim. Nu iya gumakto ko akagu. O ang nero maklu ni 20 mit. Anu iklia o maklu ni blukkut. Une yung niya tamani 13 mi gumakto ni tekani. Igluli ajung min. Kamanito alit unnuk nu iya na aktu gok. O ang nilo akunu ni 30 mit. Kasi nagwa nu iklia ang na aktu unnuk. Una yung niya tamani 7 milunim. Akago, sakin na kumatugok, una yung niya tamani 17 milunim. Salang milunok, nuya na tugok. O ang lalunigo 20, una yung niya tamani 6 milunim. Akago, nuya kumatugok, makutuwi na relik. O ang niya kumatugok ni 20 mit. Kisanigo sakigo ni ublakot kanang nila kumatugok ni 20 mit. Una yung niya tamani 14 mi gumato ni late kani salang min. Now yan ili unnuk nuya na aktugok una yung niya tamani 5 mi lune. Akago nuya gumato kok o ang na gumato ni 20 mi una yung niya tamani 12 mi gumato ni. Tagbata ko sila temin na inasigyaw ila tamani kivalang min unnuk ama akago.

0: to say, Sila to say, Simon Taman can't and make the man a Katia Silavanga Roberts Cabito Timely Tam Nut Kivalak Summer Games Yaratalok Sumayok Makukanatilugu Tam Nut Wesley Inuksuk Unicat Lugu Ikamayani to San Aftigo E. Sivula Pamit Wesley Inuksuk Tungasugi to say, someone.
1: And calling me Robert.
0: E. Tam Walati Yuaki Lai Puxak Tema. Salawat tela kibal lek summer games kau si util dugu inna yap tinit mangkang senang mit ikaw matil dugu ikaw maga matawat aku at mani katta til dugu uluni pang na katta laos til dusit kajang na katta laong mat kibal lek summer games tam na ikaw mabiyuta kang apiya mga apili
1: ay ikaw mabunga 14 ukyo kaklunga pigay laks mo yung 1991 kamu tuang kita kata nak mata go ila kedeng nak mata kamu tuang ang nak kata gila kata Ivano lak tu apa rem utuh mang mengang ma angin kelung utuh ma ada tegalu kita kata nak kelung tu nyesek kalak kelung utuh melak sama kamu nutak kelu lak tu ngak tek semuanya 14 ni ukir kak kelung saluk tu kulo lak semua juga. Anjing warna tak kuat tak sama ilan ku ilah kaku dikku kanu saluk saluk tinggi lang mengama toothpick mengulak tu.
0: Ini temen neng nang mat tak tak kubluit tema apa yang revit ilah gua mengapit tak kuningat inuit ketiga singin ni
1: kita katalog sa mga apriyo kakti nanti. Na apriyo kakti nga isa mga itselak sa mga yung awla yung nga 1985 milog ba kaya 86 milog ba kaya Arctic Winter Games na tautig yung lak sa mga matibig ko ino yung high kick to ilag pingwa ko sa ngin nakitik to takok sa obliti isa malak nga ayong ito ali temen ito ayong ito gila nga isumawak na nutakam makikulo yung text mo 1990 tikit tilugo ang nakatigilak taga temen na ibano law pikali sa katang ma takoyak to kataklo uto kumang mga ma apagin ma pikali sa tuinak to gala kiting ito so pikali sa katao melok to amma kama utung na gabi kuk sa silik taligi lablin angyak lang kan utung na kama tautuk ting manga kanu higyak tarayak sa kanu akis higyak sa 2 foot mo na kakitay mo tautuk ting manga utuk manga utuk kama misik kama akigalak tu iksubadilak lang na taon ng natak mo iglesi blin temen nang ito. Kanukli lak lang. Utorak tayo nalagama. Bukit tura lang utorak tak lang. Aki kain ko iti kataon ng natang upit talang mata. Kutik si bali ako yak lang. Kutik to alo yalak sa mayo na almost 5 feet. Tamani 4 feet 8 inch. Kutik to alo yalak sa mayo. Kisa na kitikat talagama. 1991 may pigilak sa magama. Kano ayong ilang katang kalak lang piyariok sa bulit yung lak sa magama. 1992 moktilugo kuting na sa mong ati sa katalak lang ila kutik to aluyak palak sa mong naman 6 feet kutik to aluyak at tang 1993 6 feet, 8, damani loke, ake sa kataklo nga. 1994, 7 feet, makto ni. 1994, mi, pikaila sa kapta, amasyo bluta, pikaila sa kato, John Tepa na coach ki bluta, Ivano lakto. Amasyo ko lo yugo, pikaila sa kato ta, igliligak mo, kating nyakto lang matigo. Uto ato gupta нэвахта катаёгулугамтта тэкингарлута лулиаахин китиклута туглерия локсимаккуртунга луббакэ пингасугияуйунга луббакэ акэсигэкс тагбунга 2 фут хайкитм капсиолартэрлунникэ 7 feet 2 кай пингасугияаккуртулунга тэксумэн китянингмата илайлаарсумагапта аннахатгилартав пита карунэрлун 1994 укиаксаяакку китяликсималэрлута илинниартигивалартара пита карунэрма исумаплума сангитсигиаккэннэрнаакку таамна китингна исумаяарлум жантэпана окаарлуни намна китингна саперннангимма ноккоралуарпта аксоралуарпта аксоринкалуарпта аджигиттимиарлугу амма кувиасунниумма никаллунгайим таутунгуминнангимма исумакку сангиттигиакканнерлунга тайма таймангани 1994 ми пигиаллакканнилаарама 1995 тамаана катигмата кангилланерм тайккуа хайкиллуктаа тамарми субиллиут блуги кисяни 2 фут дуглериалаарсимагама амма китип туммариулартор таутим ангутингуа окалаарсимагма маккуккави ажорунни паллаатуиннарнаагу сапилеқна атуриннилугу сумагиннимаарлугу аннааплума 1996 наояани китикнаармата акбексиорниарлутиллу китиктуалуйгу китиуяртиллу тасули парнактуалунгмут акбексиорниартум туссугалуарлунга макайннерту китикатаугиахаарама китикатаунгаарлунга китсианиккапта таунунга тагаумму таутуннагма китикбигиаптинни таутуйарлута тааккуа умеа парнактуали жаани исалу китикатаалартуугалу китигумаякмине китианингма икиартоқлуни таама аппеқатаалилаарсимапу наутиксеқатаалилаарсима китианиккапта 1996 97 ми тэкин коммунитаама китингнаарминма таттаа кубаанартуалуугалаарму коммунитаама китиклуни таккуа таутуктигиябу инунг таутукту китигиартэрсимаю канну камблунаат ту атмосферинг иппиннарджаартталаарму инук китикту акэсигаан кувагиёлуни балунни нуналью асяни нингаарту саалаксаата кувагиёлуни камнтаарму саалаксаата кувагиёлуни аджигитту таамиалаармута камнтаарму текэни кувэналаангутталэрту китиклуни амма акувэниттау таамна тикаар джаг да тамармиугалу нуналигни сэни камнтаарму кувэналаангутталэрсимагма 1998 акувэни китиклута китиксиннарлута тусакти таалэрмигапта илэрэптэго тагбун кангэрлэнэн илэга питэкарунни каалэнгэ кувэанангилэрсэму югэлэ китиктэбаани илэ анигорасумэрэттибу илэгитигу капсиалуюкэ илэгитгу атаатэго убанга Патрик Мэгги Алис илэгигаалэптигу аттаусэрми илэгигатталаарапта ами шуяарлута уджерусунгимаартугу илэгиккалуармангаапта китилуаму кисяни китяаниккаангапта ила китяаниксималэртиллута аннахатига апериблугу уджерусуппи сунам таккуа китикатигиябу туаакмугапта tak kuping asu ilaging kita bu, ilaging kita tua kita kata yo kang senang tak kuping katingi ilagi tu nalo yo isumal la o kaklune o kau tu blugu temen o kaklune na isumak kang tu ngatemen aksu iste 1998 amisu lagi lak tu ilagi tigo kita kata yo 1999 Saldang mi kiting nang mata. Ayok siya sa malarap to teken ni saldang mi. Teken nga kakto to kang saling mo tigo. Nunali asing ayok ayok at taklo ti maka pingaso ako si pingaso. 3 weeks. Teken ni utak kayo naklo ta. Ilang ang kablo ti kang saling mo. Ako nilo at teken nilang mata. Ubagu kiting nyakto tigo utak kay mahlo ta. Dahil mago kiting nyakto bu ublong at ikin nilang mo. Dahil kong harap ta ag naman ka July 22. July 28 mago kitigyak nilang mo ta. Nunalip tago at ikin nilang mo ta. Nirap kita tekin itigo. July 28 tikim mo. Tikik ka nyakto nirap gilagat tigo. Kau jangan muda tikit lapu, kamu jangan muda tikit lapu. Naya ayok sini, aku bayar ayok sini, mau ikhlas gak ya ayok sini. Sila pinjut tablo ni isu isu mata kangen masalah. Taksek ma ayok tablo ni. Kini awak tak kena sini, August 2. Tikin nilang matatay kwa tikilang ito. Nagwagis ito tikin mo. Nausuli sila luktul, sila lung masuli. 1 week mo, nugi akto kanaklan. Akaw ti blugo tayo na kots giyak po. Ama, menak si yu yu apaso. Akaw ti blugo. Na, tikin ito akpo tatay ko nunali. Ang ikaw mayroon tugo. Now tikin nak to go. So August 2. Tikin big sakalok to tikin ni mata 1 week later ng gugma. Tikilitay nak mata. So 3 weeks kalo teke ni sadlang ni. Ayok siya si malagap to. Kapila na. Nak to yalok to kisay na kapila na lang ito. Sadlang mi utong nga nak to buti yung mata. Namurolo ya ingigahat takso ta. Kajak kahatin na ta. Ingin kagudyagap ta. Koglokto na kaktoyo mo. Dahil kung ikakwi kakto mo. Kajang na. Dahil na Heather Collett. O kaklo ni. Ikaw. Tikik kanyak ko. Lang mo ta. Saldang mo utimelok ta. Ang klo. Ila ang igalok sa ta. Ila bu. Ikalugo mong ma. Ikaluga siya yung naklo ni. Kinalak to kaya na po yung taga. Ikaluga siya yung naklo ni. Ang ikaw na ilak to titay kong salang mo. Ikalula tayo na. Ikalua ng ma. Tawang salang mo. Utawad siya ka si Gibluta. Salang mo akap ta. Maka ikagap. Makupi. Ano yung mo. Tikik ka na. Tikik kalukta mo. So, look at. Tiki loks ilakano soglo taku loks mga tawo tiki kayo ikakatak lito alay na kating nilak tiga alay na kating nilak tiga lak mo katak lito kitaning mata 2000 mi nami kaya kitili lok tiga tiki ang jang mi lugbo kaya kitik lito pingasun na kulula kap to tamang akto tiga ila tamak kyo malak sa mayugalwa 14 o katalakap ta kidikto yutigo dekwa ilabu sana yaga tuto lang mata ayulak tuto sila to bidyo to blu ni tikin nasakto ka lang mo nunaling na so pingaswin na kululak tuto ubang nga nukagilak ta ka ang mamaygi takwang in nolak tata. Akaw tu blugu megi. Aksawa hang nak tu gitu. Pingasun nak lo juga nukari lak tau akaw tu blugu. Aksawa nak putih. Aksawa letal tu. Aksawa nak putih. Keting nak putih. Wangit ta aksawa hatau nak tu. Megi ta aksawa hatau nak mugu. Nukari lak tau. Ujamik takat takap tu gold, silver, and bronze. Nukari lak tau. Kapselung ke gold takat ni 9 mil kaya. Makong ni silver takat ni 1,000 mil bronze takat ni. Ubanga 7 ni gold takat nga. Sitaman ni silver takat nga. Ama makong ni bronze takat nga. Ama aknatuari ya bumegi. Tamak miluk tat sa kitik tangi. Gold ngin na bluti ataw sang bronze kaklun nunali kitani kang to nunali points giyangi nasak to kitang mata kitani mata te komenak siyo yu apasyong yu taliga to kitani nasa kitang mata ubagu takwa pingasutigu kacet laluk tu tu nasa radlek tu lukup tu, akar tu blue meg over 100 points tu tu, time tu we got first, isam ilau kak tu tu, take apa sih maju, time tu utang mata nunali first second third nunali time ni aku kat tulang mata points tu tu, third place ia blue ni. Igliligak tu third place luti. Tiga dua second place luti. Amma sebulak pau juga. Takwa khidik tuluk tani. Kangit senak. Uwagu takwa pingas kuluk tigo. Tik kuwet tak lita. Then trophy katalang ma. Angiluang itu trophy. Aiko jam aigat tibu. Tamna nangak nalak semai. Pingas win na kulub luti takwa ilangi. 14 uyugali nangak nalak samay upin nalak samay aksawang nagapta aksawang tukulugapta pinasuktualugapta sublik pautalak samay 2001 mi naoyanyok ko kitikan ng mata kitikataw ngilak lunga ila kingulik paglag kitikataw lak lunga kan ni nau ya ni 2001 lug bak ya kejen mata 2002 mi kejilu awun ni klunga nukailok sama gam 2002 mi kejin ila kejik luta tagwan ni kang senang kejen sama luta nukailok tak tak awun ni klun Tayong 2002 mi katuk jum mi blang kating nang 2003, 2004, 2005 kating ita naklong. Anak sa malala ka ma pagkali sa katig at nukagalak taka pitakawon nang ma. Uwam nin na kuli isumayu yalak lang tayong nito laka ma kisaya ni tupagay ka nagtitalak tunga. Kotski laktara la kotski hattaktara dan depanak okaksun okati laksmayigi sapilak tailitu kubenang itu kubenak tukku galwagubi adjigi lugu sapikang ngimakluti tupagyak kenak titalawam so 2005 kitiklunga 2005 kediklunga 2006 kediklunga 2007 making ulak pa nguyo yalang kibal nag kiting nakto kamal tuang mi ko king ulak pa ng ulang mo kibal nag mi lukta kitikat takto kibal nag summer games 2007 mi king ulak pa sa lak sa magupta temang ngani Anuna bung miluk ta kita kat telung mata artik untuk dia pinak tamane kita kat Pretty Locks ma yugal vi 2009 Pretty Locks ma yugal vi kiseni em 2007 kingul dak pang yu yalak ma kibul dak samgim
0: damnet sawi gi sa tevut Wesley Nuksuk unikat lugu damne kana tena mi utaw yok temay qaman nerovilli summer games kibul dak summer games ya gattalaw suman nerovit buluni taw to gattalaw nerovit tema Magpik pa ila tapko ay teken igluliga at zungmit kibalik summer games kaya kumamata. Unika ko kayang nagubilik ukaluat takit sila at 867-645-2244. Mana pibilirin nga kalagayang na at tila at sa eksat untikayang na ato. Tamani katigiyap sila mga Robert Cavito. What's out, tao?

Taima atak bunga kagdidak sotalo kilak sunilo ilaw ilaw palya lunilo pihuk pihuk tu nangu kami akpakat tak suni kubiyahu nak suni pikman tam nalu ikir nang ikmanu itakuni pa nak suni amagat nakapit luni taip sumanitap kuag amalaw kakalo pikatiza kalo susi Susi kecikli ulik tak mana, taip sumane pihok kecik daw gak ada tan. Amaga kali Lucy agzu luni taip sumane mana Lucy agzu ulik luni mana uzuk uplumi. Tap kuak taip sumane nutak agi daw kima jabu kag jauh luta. Taip kuak di ilinnyak iklu di agzu me ilinnyak tu Malaysia beri ulik luni pekata uli tamna nukak lut. Anya si pok siak agyo lunihuli. Tap ko taip sumane no taka kila o kima rabul ilin niak tu glu malruk. Malruk lu uwap tik ni tu. Tiak na ila o kima gap ta taip sumane urumi 1958 ngu tik lu. Taip ma atak bunga kaglilak lu talo kilak lu nilu. Ilao ilao palya lu nilu. Makahiku kliman. Nikcilak lulu lo kaktu kaktu kengiti lo tigo huli. Nikcilak luni uglu ama hiko ani gogak kawalo luni emma ka ikalung mig amualak luni lo kowea nak amuale man kowea hutcia me alak luta. Ama dagwa amugami ikalung ama kaktu kani ngigi alimi mago ama amuhi luni huna wadia na atezumi amuksak ne alak nak luni uplumi mon ikenak mayuti dulu. Kacia melau kemagalau kapta taip sumani ikal upluluk tak ikal wajalau kemakman ikal wajalau kemagam nukawiyahu lau kemajuguk ingukiksa ayok nakman kihiyani ayini lulak tiklunung ikal wit katagak taylin ayuli lau kemajut kikingit lutiklu napun akun napunudlu ayok kita luangit lutik ilangin angizokan lugalak lutik ilangin angiluangit mata ay lirapta ikalung ni uhit tulaw kimazugud upluin na ikalug tapchik ni kawya na law kimazug ikalulikya law kimagamnung kikiktaw zamigok taw na ni taip sumanihan ni nga zub ilangan ni ugalak na niyangan ni lawabikyak kikiktaw sa luhunag, kikiktaw sa luhabi yung ito na lago na kikiktaw sa kaninga ni tamani ikirahani yung maka ikalaw sa lao kimagamnong man. Ay gamnong akagawa na hilat siya at siyang man, igminin na ulo ni ikalya man. Tamuag sa kanakap taanihon ngong ito no migama. Pikikalok na man. Ikalok. Kaluk kaluak nak lu nak kapsi nak kiak. Tapi bani upliu macam yang lau kap tak ikut mulu. Tak metuat na buat kubiah ulak lu ni ubu gulu kubiah ulak lu tak. Uplu nak kapsi nak kiak. Tapi bani nak kangal lau lu tak. Ikalung nak ayok nak kembali lelik mema ama awal lalak lu tak. Nikat lu ngan lu angin nak sah ulak lu ni litang mau tak sakak tua lu lak ta. Ama tak bunga. Kikludan lang nun ngong awla migap nung pekhilo kasluk tiklugo ikluli tiklugo awla halagama ikalaw tibuk tay kunungo mata ikluli tiklugo awla halagama angizub lakulong migatawhi aklungan nakitsyak talaw gitlunong luta.

Analo nutak kape kata uku tau ilo ane ilo ne au la haram no kik mek pulle dat kigat hani higa ya klo ne kamu ting ne iti ilo huna ba amak kame kanet kang ne gaya apti ok hani na apti ok tokak nak ti ilo kau jing ila ok hima gama kini yu itu ma kulu la ok ama taip sumani ma ilo yu la ok tunga ila hila mak kuklunga. Ama ko hani ka yap ti ko kalawak na makawring ngit siya klo ko kik miblo ni kaw sa kulaw ngit mago im na ukop ti ko lawak na kaw ma. Ikawak sa ngo ka ni uglo ugo alaw kima man tagong ngit na malo ugo alaw kima maklo nga diya na ilak kima sugo. Ama aw lalik migam nung tagbunga kungung na hal kungung nung ngok aw lalik migam nung. Tang mami ako lunong perfecto ko lo man iklulira ka nga may ako ni bangi man iklulira iklulira lasok lang lo lao man hao yaki hao kakiyakak nang ilip man lo taki huito man at bakat siya sa kawik sa talo at ako hikmigamak may agwali ko lo galawak to ya napikto kakiyak lagi alaw galawak sa Lupik tu kek lah suda tak boleh nut kengam ya lah suda hilat cawh hilat leak lah luk tu zaka maaf lah kahok biolo lek lek tak bau ngah inung nun ucap pendia nah hujah lek suda. Hai matak bau ngah maaf lah kahok tik luda jing mehau min mibiul sakat tak dan izal sakat tak hujah hul tak sune. Jing meho mo iki yung man at awik makamakap ta ang makamutig tupik lo tagba agwak at awik tagba tuwita ako pekutib chili ok biglokat taklo pekutito at nabo tagba ukuak lo tagba kamuting ni kimaya kayak sa ukuabian na akso ni iki yung man tap tam na ting meho una taktok sa na ting meho ka na kaktaw ho taip ko taip tam na ulun takwa namin na kaitsi luni kangat tasta man ugo na law kalaw ako ni dahil ko nga awla ako bigis at tinutikis ka na hukam no takwa na ang itilo tigalok na hunagil hunagalok kalok na nungun na hangi mata. Tagwani ikalo iliw luki galo akslano ataw hiya na lawakal katta galo akslano ilo. Hilat siya ang iluki maani huwito galong nga kama uwangan. Piho lakak pag kami kakzukala kami imnato at ito may piho iaw lahang igya ka nga may piho luin nakpak maduk. Akidgik sa kiyoklone ukalik sa kiyoklone no. Kalangit siya may alawi yulaman. Ikibaga yalang ilawi yulao man. Kalo kila ka nga mi. Nga nga pta. Ay ma. Pihulo ka rin ang mig. Kami katsiang ilip maagbato at napsi ni kami lao kimagama. Nungut siya klugo. Ibalumiglo ayok sa tiya makiklunga. Matik daw tibinin. Ni. Kailayak lugit, matik daw ti binigaya nanig, amyak ko binigaya nanig, kailayak lugit. Ibalok kakahok lunga, kami nilulaw kimagap ko. Kami law kimagap ko ila. Time na ayoksak pang nagilaw kimagap ko, time na loa yuak atawik. Ilanganig tay ilangit nigle kanga kangan kanga kalawan nigle ayok sok palaw tugtaw ng galoya na longong mal kami gap ko tay na agpato na bug nung ko siyak sone tak kamulo tak bunga ilingayaw tigi lugo palo kaloy nulo ilingayaw tigi lugo nung ko siyak maritlugo ibalamiglo ayok salit siyak maritlunga. Ila nilon ni mamikluku nami iwalakak na huklunga pitalaw kimagama kanungalo ihumagsakyo laka nga maayong ngit siya miyak tayo gama. Kaya naayong ngimiyak na kitlunga.

0: piani lau khima mi jaga taimna kammi lau khima jaga dia na kami lumni upinga ila upinga kaduk taung tuwa lau na taile na kapsin kia tak wani lau amnu ikalo kangili lumni lu man na wila pihulo ang nakapili kami go apila kami go makilayak na kaksuni makinilulayak na kaksuni uka man inulayak na nalunay lo akun hunilu yuitu gam hunilu nakiyak sa kayo gama nalulukim maklum tagpik na lo aglo akalakpun ungahikluni ungahigigi lugo dahip sumani yuk manamukalo ungahigayo ungahiktuhuk sa latsya mea lao kamakanito nani ugalo ukakman hinigiyakap ta hinigiyatama hunat hunit na tama dukhiyak pagkamno dukhiyangin nakpagkamno dukhiyak at igilaw katlugo hiniligiyakap ta taip sumani ikhirak doang may utaw lao kama ayok ito'y sinuklo ni uwika ihumaw zaklo ang utaw mahibuli ulo ni dukhiyak pagklo ni Tukhiya katigi baklugu tukhiya ghani kanga tukhiya baklunga tia naitsula ukhe magamnu. Taip sumanit taugila kaatsia mea mata 1952 milu bukia. Uki uluk taame kaala ukhe maa mea mata migapta ilagi ilo katigun. Kaga lukki luting uaja luki gaptam. Kablon ka maliganga talo ka maliganga mi utianik baktukuni uli ki mingi hungil luting. Kak malilukit matadag bunga kaman ito ang mun kakdok tagaw ningi man tirigan niya ako tikang itnap tahok matagal nga ang laring mo uping ming atulihak titigo kak maliwala ka lakso ni uiga kakdito niya na kami awz ako pikatiksak tangili man dahil sumaan ni manugak liyo pikatigin niya lao ka lakso ko hilat siya ang itak tumul upin nga kamo hapilak sa nipi katawa ang iliman tamam nga kaya sa nipi tao nung aulak ta kaya kamo mingo lak silo takwa kang imami ako ta nakituktuka ka nilo tuktuka ng iman aulak ta kaya kamo tao nung hitama nakitmikaklun hitama nagangayuan hitama maklugikitmit pingaho nakitmikaklun Nakakaklo naman lang ni ubang hinga yung maklo nga. Aulak talagam nung nagbatang mauta akang ito nung nakitang imiaklo taaklaan. Tang maknip si ni ublo ni malang ni glubo kaya pingaho ni glubo kaya hungitay na lawilaw ka laklo nung ayok na man. Pingaho niya kukutukim na ukiya libin ng nilila agwala kakatsya may ang makam nung. Kaya libin ang nagpang-nagning. Ihumaligam no, ihumagsakhiulo ligam no, hungilo at toak ng, may hungilo at toak tamakam no. Ihumagsakhiulo ligam no. Ihumagsakhiulo ito, sabi ko ka lang, ihumalaning ano nalga. Tagwalikago, agwakming, kumuhiyan ng kiyoklugo, igalugo, igak pa ni Rigupta. Diya na pima. Na wadagwa, taam na agwa, kiyok paglugo, mitko itong mukhangan, igak lugo, nakikibakluti ko. Nakikibalikap ko, anak to, makiwalakluta. Diya na, akiatungit ka lakso ni kakso ni, akiatungi miya ka lakso ni, akiyakok iswa kimiya na akanga, mahinguwa man. Ni matayip si manihulik pa, makawajin ngaw ta kakiyalakluno. Andagahon ngaw ta kakluno. Takkabong malakaw man. Nagpani, hilat siya ang imiubliw malakalak sunong awlaak na hugya migam nung kipmib tahita maat kimaklugo pihong na kayo lidakin na lao man. Piruyak takar lao man. Piruyak makinigay ang maak niya suni. Awlaak sunong hilat siya ang imaak sunilo. Pero sa nalano, kanigiyano, tangmang nilulit migam ng ubang ay lahing ay yuga ma. Nung takaktang na yung malang naklungalo. Magkuyo akam no kano. ntaqtaq nang qaujimatsia laungimma qamahuli nutaq nut iqnihulernerlungatakwa allaqam uqqali oqinnarluni tupiqmi ila ingoqermi qulaalerkhinnarlugu niqitainna piruja qinigiariamagu nutaqqak luuvagu uqqaarmiugiarluta Nobody with Nihukalong Nagama, Narluko Hindra, Longa Pinga Huiklung and the Doctor Himalaka Longa, Uko de Yoga and Nuki and the Kauji Hularam. The Inutuat Jem Yangum Nook Chikitiari Laklugo Chikitiari Laklugo Nanning in the Clun in the Kemik, Chikitman. Think what Chikito may do you Nagama, Nagila, Ayulichem Yarama. Aqit na to ang manutaraktaranik lang. Tutaraktarak lang. Nagbalo. Nutarak, may pilirin nga o tigilak lang ko. Alam na siya may alaw ko ni. Nutarak, hitaman, pingahon ng nutarakalak lang. Nagbanikikat siya sa'yo na nung amin na nanikihiyan ni tagmaw takapak lang ni ribag suta. Taon nga awdak tao yakatak to. I can't do it. Maybe Pila Lovic to the Lakloting King Arok no King Alokinon Kung King Alokinum Aram no Tangmark Tangmark Nilong Kadok no Tangmaram no Tagwa Happy Lak Telegram no Tet Naman Ramamon Lak Palaklono Lakuning Ingor Nulikin Naklon Ila Nihinik Palaklono Ila Bingo Hilao Mer Paklon. Tayso man ni ayok ektuizin taku walaong itkaloa kama huli. Taku walaong itkaloa kama nukuli tukyo sili tukawagap ta. Ayok ektuk tau lao kimana nukulutamam nung ayok ektuk tau lao kimana nilunal ka ubang adi. Ayok ektuizin mi taku lao kimang imarik kama ikhirak doa mi taku hima panaktong awala. Tiyak na tang maarangam nung nut kami aklo nukulutiyak na tukyak nilung ngayon nakpagkam nung. Tagunot kami akangam na kung namin ukadlo ko siya o takang itukukukiyak pagkam ng dagbatoak. Tukiyak na dagbatoak at siya kilaklo ko. Upang nang migloni, guti migloni Jesus si migloni kao si mangitlo nung. Titik kaning malimiyak lo nung dagba. Tukiyak na lang ngayon nakpaklo nung. Dagba, dagbunga tang matalakin na migam nung. Abin nga kakniman. Abin nga kami. Abin nga namin, abin nga kami. Pihulo akpagto kami nung karangam. Abin nga na kami. Unaka amik lugo akyak kumukang at tao tao balagong nang malakman. Uwang anak ko yalaw kalawak lunga. Ilak na nga ni mikalulak lunga kahit mago.
1: Ayaw na yayayat.
2: Yak, penik big sabadig bolang ming man. Tam na kagutusak sa ugi ako makto. Tiki arjo amyutolok sa mayok. Monica Agjuk, ilaw no katsang na ako si. Pianik di sa buto tagwa o lelang man, koy na milak bugutap ko at sa iksak ko kawayot. Tamaan niya katigit kawayot sila wang Robert Cavito. Akagutan lima ang umatiligo, sa iksak utira ako makto. Tagwa o si.